su cerite, sa magari san isa ga gamma, padama pagama gari san ini isa isa ga gamma gamma pa padama pagama gari san isa magari sa gamma pa ma pa san isa magari ga gari ni ni sa ni da padapa ma pa magari gamma pa magari san ipa.